0: sa pinagpalang umaga po mga kapatid, at buksan po natin ang ating mga Bible. Awit chapter 42. Awit chapter 42 verses 1 to 5. Kung paanong humihingal ang usa sa pakauhaw sa tubig ng mga batis, ngayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Kinauhawan ng aking kaluluwa ang Diyos, ang buhay na Diyos. Kailan ako paririto at haharap sa Diyos. Ang aking mga luha ay naging aking pagkain araw at gabi, habang kanilang sinasabing lagi sa akin, saan nandoon ang iyong Diyos? Ang mga bagay na ito ay aking naalaala at naglulumo ang aking kaluluwa sa loob ko. Kung paano ako'y nagpatuloy sa karamihan at pinatnubayan ko sila sa bahay ng Diyos, na may tinik ng kagalakan at pagpupuri ng isang karamihan na nagdidiwang ng kapistahan. Bakit ka naglulumo, o kaluluwa ko, at bakit ka nababagabag sa loob ko? Umaasa ka sa Diyos sapagkat pupuri pa ako sa Kanya dahil sa kagalingan ng Kanyang muka. Ito po ang salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Ama na nasa langit, lumalapit kami sa iyong harapan ngayon na may pusong puno ng pasasalamat at pagsamba. Salamat po sa biyaya na panibagong araw na ito sa pagkakataong nagtipon bilang iyong bayan upang magpuri at magpasalamat sa iyong kadakilaan. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at katapatan sa amin. Panginoon, sa aming pagtitipon ngayon, hinihiling namin ang iyong banal na presensya. Puniin ninyo ang dakong ito ng iyong Espiritu upang ang aming mga puso at isipan ay maging bukas sa iyong salita. Pagpalain ninyo ang bawat isa na narito, pati na rin ang aming mga kapatid na hindi namin kasama sa oras nito. Itinataas namin sa iyo ang aming mga awitin ng papuri, ang aming mga panalangin at ang mensaheng ipahayag. Naway maging kadugudugod ito sa iyong harapan at nagdulot ng pagbabago sa aming mga buhay. Linisin mo po kami, Ama, sa aming mga nagawang kasalanan, sa aming pagkukulang sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng anak na si Yesu Cristo. Amen.
1: Patuloy po natin kumihin at sambahin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng mga awit. Para sa unang awit po natin, mga kapatid, Psalm number 15. God is calling the prodigal. Psalm number 15.

0: Okay, napakainam po ang mensahe ng awit na yon. So, sabi niya, are you washed with the blood of the Lamb? So tayo ba'y nahugasan na? Ibig sabihin, tayo ba'y nilinis na mula sa ating mga kasalanan? At nangyayari lamang yon pag tayo sumampalataya sa ating Panginoon Jesus at tayo ay nagpa-baptize. At sabi nga po doon sa tinatawag po natin Galacia chapter 3, nang tayo po'y sumampalataya sa ating Panginoon Jesus, nagpa-baptize tayo at tayo po ay na-include sa kanyang katawan at tayo po ay naging isang katawan o katubahagi ng ating Panginoon Jesu Cristo. So mag ito ay patuloy po natin at tatalakayin yung katawag po natin pagiging member natin sa katawan ng ating Panginoon Jesu Cristo. So ang pamagat po nakalagay dito ay susundan ko lang yung aking sinimulan last Sunday, the words sa Roma chapter 11, verse 21 and 22. Sabi po riyan, gusto ko lang basahin natin konti bago tayo punta sa ibang bahagi. Okay, sabi po riyan sa verse 21 and 22, hindi na natin. Sabi po riyan, sapagkat kung hindi nga pinatawad ng Diyos ang mga talagang sanga, ikaw man ay hindi patatawarin. Masdan mo nga ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulog katapwat. Ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo kung mamalagi ka sa kanyang kabutihan. Sa ibang paraan, ikaw ay kabutihan. So dito po yung binabanggit po natin last time na tayo po ay dapat maging masunurin, manatili sa ating Panginoon Jesu Cristo. Nang tayo sumampalataya sa ating Panginoon Jesu Cristo ay tayo po inidagdag sa kanyang katawan. Ang nilagay naman dito sa Roma ay kayo isang sanga na tinatawag natin na idugtong sa punong kahoy. Nang punong kahoy na yan ay wala iba kundi si Jesus. Kaya tawag sa atin mga sanga, tayong lahat ay nagkaroon ng relasyon, ugnayan kay Jesus. Kaya sabi ko nga, ang ugnayan ng bawat isa sa atin, yung pakikiugnay natin kay Jesus. Hindi to by family, hindi yung pakikipagkaibigan, nagsimula tayo sumampalataya kay Jesus, sa kanya yung ating connection, hindi po by family. So ikaw, ako, tayong lahat connected directly kay Jesus. Kaya sabi doon, dapat tayong mamuhay, sabi nga riyan sa tinatawag natin kabutihan ng Diyos, kaya tatapkot ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kaya ngayon ay bibigay po natin pansin yung ibang bahagi. Sige, latawa mo na lang. Anong dapat natin gawin upang makapag-tawag dito? Yan yung sabi natin kanina, masdan mo ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Kaya sabi riyan sa chapter 5 ng Mateo, dito tayo mag-start para sa susunod, bilang sumasampalataya, tagasunod ng ating Panginoon Jesus, itong kanyang payo sa atin, sabi niya ay kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, ay anong ipagpapaalat? Wala nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga taso. Binabanggit ng ating Panginoon Jesus bilang Kristiyano, bilang member ng ating Panginoon Jesus, sabi po riyan, dapat daw tayo maging isang asin. So, papansinin po natin ang asin. Sabi niya, asin ng lupa. I-take po natin literal muna. Yung word asin sa lupa ay pataba. Okay? Kung ilagay po natin sa spiritual essence, yung figurative, ay sabi riyan, kayo ang asin sa lupa, ibig sabihin sa saan? Libutan. Ibig sabihin tayo po ay mayroon pangsyon na dapat tayo nagpapangsyon ayon sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. So sa pangalawang, pangatlong bahagi, pag sinabi natin asin, ano bang gamit ng asin? Sa kanilang panahon ay wala pang kanon, wala pang freezer, wala pang rep na pwede mong lagyan, na tiyatawag natin mga isda o karne na pwede mong i-preserve. Pero ngayon ay noon. Kaya pag ilagay na din natin sa ating kalagayan, pag tayo asin, ibig sabihin, ang asin ay preservative. Ibig sabihin, ay gumagalaw upang hindi masira ang buhay ng tao. Sabi, are you washed with the blood? Kasi kung hindi ka naikapit sa ating Panginoon Jesus, maaaring ikaw ay parusa ng Diyos sa tinatawag natin darating na panahon. Kaya sabi riyan, bilang asin, sa sabi nga natin, mayroon tayong responsibility. Then sabi po rin sa verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. So, kung ang asin ay mayroon siyang significance sa atin bilang Kristiyano, may responsibilidad ay binanggit din dito sa verse 14, ikaw ay ilaw o ikaw ay tanglaw. Sabi niya, kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok na ay hindi may tatago. So, ibig sabihin, pagiging isang Kristiyano, tagasunod ng ating Panginoon Jesus ay hindi dapat seasonal, kundi dapat ito ay moment by moment. Ibig sabihin, sa buong yugto ng ating buhay ay dapat nakikita yung diwa ng pagiging isang Kristiyano. Kaya sabi niya, ikaw ay nagiging ilaw. Ibig sabihin, pag ikaw ang ilaw, ikaw ang nag-guide ng sanlibutan. Hindi tayo ang siyang iniilawan ng sanlibutan, kundi tayo ang umiilaw sapagkat tayo ay nasa ating Panginoon Jesu Kristo. Kaya dapat tayo ang nag-iimpluensya, hindi ang sanlibutan ang siyang nag-iimpluensya sa bawat isa sa atin. Kaya sabi riyan, hindi dapat daw maitago. Tuloy natin dahil okay, kaya sabi riyan ay dapat nakikita. Lakawan ko na lang. Verse 16, lumiliwanag na gayon ang iyong ilaw sa harap ng mga tao. Okay, dapat daw nakikita. Sige, para makapunta ako sa gusto kong puntahan. So dahil tayo ay na kay Kristo, ayan yung hindi ko na sabi last time, dahil tayo ay nasa ating Panginoon Jesus, tagasunod, alagad ng ating Panginoon, tayong lahat ay mayroong bahagi. Kaya sabi doon sa 11:21 kanina, pag hindi natin ginagampanan yung ating responsibility, baka tayo ay maputol o tanggalin tayo ng Panginoon. Ang iba naman ay tinatawag natin imbes na sila'y magkakaisa bilang isang katawan, ang nangyayari ay meron silang tinatawag natin payabangan, pataasan, siraan. Kaya nangyayari kumisan, yung isang katawan ng ating Panginoon Jesus, na sabi natin tayo, ang bumubuo, we are the body of Christ. So tayo membro sa katawan ng ating Panginoon Jesus at siyang ulo ng ating pananam palataya. Siyang ating pinakamataas. Tayo'y bahagi lamang. Kumbaga sa aking katawan, si Jesus ang ulo, tayo ay itong katawan, iba't ibang bahagi. So ibig sabihin, ay walang dapat ipagmalaki ang sino man sa atin sapagkat tayo ay isa sa katawan. Ibig sabihin, kaya lang meron tayo kanya-kanyang pangsyon. Kaya hindi ko lang alam kung anong pangsyon ninyo. Ngayon ako tagapagsalita, so nagpapangsyon ako bilang bunganga o tagapagsalita. Kayo naman nagpapangsyon sa bilang tagapakinig. Pero hindi doon nagtatapos, kundi bawat isa ay meron kanya-kanyang pangsyon. Kaya sabi ko, kung katawan, literally o physical, pinag-usapan natin, bawat bahagi ng katawan natin ay meron dahilan kung bakit inilagay ang Panginoon. Sabi ko nga, kumisan, yung paborito kong ginagamit, yung word na kilay, ay pilikmata. No? Yung pilikmata ay tinatawag natin pag tinanggal mo, kumusta ang pagtingin mo. Diba? Kalat. Kaya dapat pinapaganda pa niyo yung pilikmata niyo para magandang pagtingin siguro. Ang tawag doon? Lumuluhod na pilikmata na. Ayan, para siguro gumagandang tingin. Kaya, pero pag tinanggal mo yan, hindi ka makakita ng normal. Tama? Oo. So, ibig sabihin, kahit maliit lang o nagbuhok yan sa ating mga mata, napaka halaga. O yung buhok naman sa ilong. Mahalaga, hindi? Mahalaga. Kasi kung wala, at ikaw ay gawin ka, mayroon pumasok dyan ako, biglang malaki, di kawawa ka. Kaya nilagay ng Panginoon na strainer o itatawag natin panangga para hindi papasok yung mga maruming bagay. So ang point ko dito, bawat bahagi ng katawan ay mahalaga. So ang point natin, walang dapat ipagmalaki ang sino man sapagkat ang Panginoon ang naglagay sa atin sa kanyang katawan. Kaya dapat natin gawin, sabi rito sa verse, sapagkat kaniya at sa pamagitan niya at sa kaniya ang lahat ng mga bagay, sumakaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man siya nawa. So ibig sabihin, dahil bahagi tayo sa katawan ang dapat maluwalhati, mabigyan ng kapurihan sa ating buhay ay walang iba kundi ang Panginoon. Hindi yung aking sarili, hindi ikaw, kundi dapat isipin natin ang Diyos ang siya natin dapat luwalhatiin o dakilain sa ating buhay. Kaya tanong ay tatawag natin, sa paanong paraan tayo makapagluwalhati o kaya makapaglilingkod sa ating Panginoon? Sa paanong paraan? Sa paanong paraan kaya? Marami. Isang halimbawa, mayroon ko na kasi nakita rito ng bagong dating sa atin eh. Dalawang mukha ngayon. Kabababa nila sa kanilang maliit na sasakyan. Ha? Dalawa, siniksa kasi. Oh. So dalawa. Dalawa sila kabababa nila sa barko. Oh, yan. Kakilala kayo mamaya. Na seaman. Yan. Ha? Okay. So ibig sabihin, ang maliit na bahagi ng barko ay nasa ibaba. Ano yung tawag doon? Yung propeller pala pangalan, no? Di ba? Siya ang nagtutulak. Maliit lang pero malaking bagay. Ayan. Okay, sige, mag-aral tayo sa kanila mamaya. So ang point natin ay tayo ay may bahagi sa katawan. Kaya lang, sabi nga, hindi natin pwedeng pagmalaki na kung pinakabaganda dahil ako nakikita, ako narinig, so ikaw ang No, sabi doon, lahat tayo dapat na nagpapangsyon para sa kapurihan ng ating Panginoon. So walang mas nakakahigit, walang mas maliit, kundi tayong lahat ay pantay-pantay sa harapan ng ating Panginoon. So sabi ni Apostle Paul din sa Romans chapter 12, ito na tayo, ito yung aking point. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo. So dito'y nangungusap si Paul sa mga believer o mananampalataya, tagasunod ng ating Panginoon. Sabi niya, ako'y namamanhik. Ibig sabihin, ako'y nagpapakumbaba. Kung titignan po natin sa English, I urge you, sabi niya. Sa Romans chapter 12, sabi rito, verse 1, ay, brethren, sabi niya, therefore, I urge you, brethren. So, sabi niya, ako ay pinamamanhik. Sinasabi ko siya, dapat yung gawin. So, ito'y itatawag natin talagang dapat gampanan ng bawat mananampalataya. Ano yon? Sabi niya, pinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. O na, tingnan natin muna yung word kahabagan. Parang tinatawag natin, itinuring natin yung word by the mercies of God. Sabi, by the mercies of God, ano ba tayo dapat? Kung walang awang Panginoon, saan tayo pupulutin? Kung wala siyang pagkalinga sa atin, diba sabi natin, sa Roma ay lahat ay may kasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ibig sabihin, ikaw, ako, tayong lahat, dahil tayo makasalanan, ay dapat parusahan ng Diyos sa impyerno. Lahat tayo sa impyerno mapupunta. Pero dahil sa habag, awa ng Diyos, so dahil sa kanyang habag, ibinigay niya si Jesus Christ. Kaya sabi doon sa John chapter 3 verse 16, sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak at ang sino man sumampalataya ay maliligtas. So maliwanag, dahil sa awa ng Panginoon ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo sumampalataya kay Jesus at magkaroon tayo ng kaligtasan. Eh, ang kaligtasan ay kay Jesus. Kaya sabi ni Apostle Paul dito sa chapter 12, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Kung walang habag ang Panginoon sa atin, tayo ay nasa kapahamakan. Tayo ay nasa kasiraan. Tayo ay may lalagay sa impyerno. Ngunit, dahil sa habag, o tiyatawag natin pag-ibig ng Diyos, tayo nagkaroon ng kaligtasan. Kaya sabi po riyan sa Roma chapter 8, hindi ko nilagay yan. Verse 1, sabi niya, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kaya sabi sa Tagalog, siguro, sa lahat ng sumampalataya kay Jesus ay wala nang Kapama ka ba ginamit dyan?
1: Wala, akibay, hold it in Tagalog.
0: Nasa loob pala. So, ibig sabihin ay no more condemnation. Walang kapahamakan. Maging sa Romans chapter 5, verse 1, therefore, having been justified o napawalang sala o inaring ganap, tayo ngayon, itatawag natin sa pamagitan ni Kristo, tayo ay meron ng kapayapaan o kapanatagan sa harapan ng Diyos. So, ibig sabihin, dahil sa kanyang awa, dahil sa kanyang habag sa atin, binigay niya si Jesus at tayo sumampalataya kay Jesus. Kaya tinanggap natin, kinilala natin na si Jesus ay siyang namatay alang-alang sa ating mga kasalanan. So walang sino man ang pwedeng iligtas ang kanyang sarili o iligtas ang kanyang kapwa, tanging ang ating Panginoon Jesus Kristo. Kaya ito'y ating binabahagi upang ang sino man, sabi nga doon sa Roma chapter 10, verse 17, so faith comes from hearing and hearing by the word of Christ. So dapat makilala ng bawat isa ang ating Panginoon Jesu Kristo at sila'y manampalataya at sila'y magkaroon ng kaligtasan tulad natin. So kung wala tayo kay Kristo, walang kaligtasan. Ngayon, dahil tayo ay na kay Kristo, sabi nga doon sa Galacia, ibinihis natin si Kristo. Dahil tayo na kay Kristo, sabi ngayon dito, bilang tagasunod ng ating Panginoon, ialay, okay? Sabi niya, alang-alang sa kabagan. Dahil sa awa, sabi niya, inyong iharap ang iyong katawan. Kanino natin iharap? Sabi kasi rito sa English, to present your bodies. Ibigay natin, ialay natin yung ating katawan. Kanino? Sa Diyos. So, kanino natin inilalagay? Kanino natin iniharap? Yung word, iniharap ay inialay sa ibang salin. Dito sa English ay, to present your bodies. Ihandog. Kaya kung papasin po natin, yung traditional na doctrine sa Old Testament, ang inihandog o inialay ay mga hayop. Pag ikaw may kasalanan, mag-alay ka doon sa altar, papatayin yung hayop bilang alay sa iyong kasalanan. Pero sa atin, ang namatay ay walang iba kundi si Jesus. So, hindi natin kailangan maghain, hindi natin kinakailan na mag-sacrifice o maghandog sa Diyos ng mga hayop sapagkat mayroon ng namatay alang-alang sa atin. Sino yan? Si Jesus, siya namatay para sa lahat. Minsan lang. Kaya kailangan lang natin sumampalataya. Kaya hindi natin kailangan mag-alay. Pero sabi ni Pablo dyan, iharap ninyo o ialay ninyo, gamitin ninyo ang iyong katawan. Kanino? Kanino natin dapat ialay? Kanino natin i-offer yung ating sarili? Walang iba kundi sa Diyos na buhay na siyang nagligtas sa atin mula sa kapahamakan. Kaya tanong ngayon, saan natin ginagamit yung ating mga katawan? Saan ba natin ginugugol yung ating katawan? Yung ating kalakasan? Yung ating buhay? Saan ba? Ito ba ay para sa kapurihan ng Diyos? O para sa ating kapurihan? O sa ating sarili? Tandaan po natin, ang pagiging isang mananampalataya o pagsunod sa ating Panginoon Jesus ay tinatawag natin a total surrender. Pag sinabi kong total surrender, ibig sabihin, inalis mo ang iyong karapatan. Ang mayroon kapamahalaan, karapatan sa iyong buhay ay walang iba kundi ang Panginoon. Hindi na yun tinatawag natin my way. Maging ang ating Panginoon Jesus bago siya mamatay. Sabi niya, kung maari lang Ama, tanggalin mong kopang ito. Ngunit, sabi niya, thy will be done. So, ibig sabihin kung ano ang kalooban ng Diyos ay siyang dapat sundin. So, pagiging isang Kristiyano, hindi na yung ating kalooban. Hindi yung aking gusto, hindi yung aking ninanais, kundi ano ang kalooban ng ating Panginoon. So, sineset aside mo yung sarili mo, kundi kung anong kalooban niya, iyon ang iyong gagawin sa iyong buhay. Kaya pag iniharap mo ang iyong sarili, sabi, iharap mo ang iyong katawan, ibig sabihin yung katauhan mo physically, lagay mo natin physical, na gamitin natin para sa kapurihan ng ating Panginoon. Mali po yung idea ng iba kasi, sabi nila, sa Church of Christ daw, wala daw gamit ang mga babae. Mali po yung nakaisipan. Bawat isa, sabi ng Apostle Paul, bawat isa sa atin, ihandog, iharap ninyo ang iyong lalaki lang bang may katawan? Babae meron din. So, ibig sabihin, pwede rin maglingkod ang mga babaihan sa iba't ibang pamamaraan. Hindi lang yung Sunday. Yung Sunday, para lang sa lalaki nandito sa harapan. Pero yung buhay ba ninyo ay panayin dito? Hindi naman na. Yung ating worship ay nag-start lang ng 10 to 11.15. Ay, lagyan natin 11.15. So, ibig sabihin, iyon lang ang panahon na ikaw manahimik eh. Eh, pwede naman kayo mag-Bible study, tulad mamaya, yung mga ladies class ninyo, mamayang hapon, panay babae yan, hindi kami kasamang lalaki. Pwede kayo mag-invite, pwede kayo mag-start ng mga gawain sa labas, mga kababaihan. So, ang hindi lang yun dito,

0: kain. Dinigest ang ating bunga ka, maliban lang kung di nagunguya na, panay lunok na lang. Oh, lunok na lang daw. Lunok na lang, okay. Hindi bale, sabi ni Juan, ni Chan, di na kain ni bunga nga maglunok sa, ako nang bahala. Dinidigest ng ating, yan yung ating stomach. Kaya ngayon, sa malaki hanggang sa maliit, kaya meron tayong tinatawag natin, small intestine, and then na, yung ating veins, dinidistribute din. So nakikita po natin, bawat bahagi ng ating katawan ay importante, nagpapangsyon. Kaya kung tayo katawan ng ating Panginoon Jesus bilang bahagi ng kanyang katawan, inyong katawan ay isang hain buhay, o buhay daw. Ibig sabihin, functional. Ang bawat isa, bawat sumasampalatay sa ating Panginoon ay dapat aktibo, ginagampanan niya ang kanyang bahagi sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang dako, iba't ibang lugar, kayo'y naglilingkod sa ating Panginoon Jesus Christ. Hindi lang dito, ito'y worship service lamang. Pero paglilingkod, hindi lang Sunday, kundi Monday, Tuesday hanggang Sunday. Araw-araw tayo naglilingkod. Kaya sabi niya, iharap ang iyong mga katawan. Anong araw? Hindi sinabi Sunday. Araw-araw. Dahil sabi niya, na isang hain buhay. Ibig sabihin, alive. Alerto ito na naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi pwede itatawag natin patay. Diba? Pag tayo bumibili ng mga ulam, ay mga mahilig bumili ng ulam, lalo pag isda, anong pinipili niyo? Patay yung buhay. Siyempre yung buhay. Diba? Tinitingnan natin yung buhay, ayaw niyong bibili ng patay, maliban lang sa mga ibang isda. Pero kumisan, hinanap natin yung buhay. Okay? Kaya yan daw, gamitin daw natin yung ating katawan. So, yung ating katawan ay dapat magamit sa paglilingkod sa ating Panginoon. Gamitin mo, gamitin ko yung aking katawan. Sabi niya, katawan na isang hain, buhay daw, buhay. Alive, alerto tayo. Kaya huwag natin gamitin yung ating sarili, matay, buhay. Dahil namatay ng ating Panginoon, Jesus Cristo, alang-alang sa ating mga kasalanan, ngunit siya'y muling nabuhay. Buhay si Jesus, at sa ating sumampalataya, dapat din buhay tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Dahil ang pinaglilingkuran po natin ay buhay na Diyos. Okay, tuloy po natin. Anong klaseng katawan yan? So, lahat tayo lingkod ng Panginoon. Okay? Pangalawa, sabi niya, katawan na isang hain, buhay. Ano sunod? Word banal. Ano ba yung banal? Sa English ay sabi rito ay holy. O sabi kasi rito, holy. Banal na tinatawag po natin. The word banal ay comparison sa ano yung kapalit ng banal? O kakontra niya? Masama na. Evil. Holy and evil. So ibig sabihin, ang evil masama. Dati yung ating sarili, yung ating buhay, saan natin ginagamit? Dati yung ating katawan. Saan natin ginagamit? Dati yung ating katawan. Hindi sa kabanalan, kundi kabalbalan. Yung ating bunga nga noon, gamit natin ay paggamit sa masasamang salita. Pero nung tayo sumampalatay sa ating Panginoon Jesus, nabago na yung templada ng ating mga bunga nga. Alam natin sabihin, thank you Lord, salamat, ano pa? Hindi na tayo makamura, makamahal na tayo. Diba? Hindi ka magsasalita ng mga malalaswa, masasamang pananalita sa iyong buhay. Dahil ang iyong sarili, ang ating katawan, sabi doon ay, iniyay natin na isang banal. Ibig sabihin the word banal kasi hiniwalay. Hiwalay sa mundo. Ibig sabihin, wala na sa kamunduhan. Pag sinabi ko kamunduhan, ay hindi ko sinasabing bawal yung iba. Na tiyatawag, bawal ng cellphone, bawal ng TV. Iba naman yon. Kasi mayroon relihiyon na gano'n ay pinagbabawal nila yung magkaroon ng aritos, relo, bawal. Yan, ikaw na, lahat yung tiyatawag natin panunod sa TV, bawal na rin. At dapat mahabang buhok, bawal yung maiksi. Yan. Yan, mga gano'n. Hindi gano'n. Ang point niya, tiyatawag natin yung word banal ay paggamit natin sa ating katawan, huwag tayong gamitin yung ating sarili sa mga bagay na kontra sa kalooban ng ating Panginoon. O, di ba? Kung magnanakaw, dapat huwag nang magnakaw. Sabi nga ni pa, yung nabasa natin last time, sabi doon sa Lucas, ikaw ay makontento na sa iyong, kung ikaw sundalo, sabi niya, huwag ka nang mangikil, makontento ka sa iyong mga sahod. O, kung hindi ka kontento, di umalis ka, tama? Mag-resign ka, maghanap ka ng mas malaki ang sahod. Huwag kang mangikil. Parang ganun. So, ibig sabihin, banal ngayon, iniiwasan natin yung mga gawain na hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Isa pa, sabi doon, nakaaya-aya sa Diyos. Sa English, sabi kasi rito ay acceptable to God. Kaya tanong natin kung isa, katanggap-tanggap ba yung aking buhay? Kaya sabi nung nalangin kanina, nawa Panginoon, yung aming gawain ay katanggap-tanggap sa iyo, mga paawit namin ay katanggap-tanggap. Lahat ng bagay natin ginagawa ay katanggap-tanggap kung totoo yung ating puso, isipan, na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Halimbawa, pag tayo umaawit, dapat pag tayo umaawit ay galing sa ating mga puso. Kasi sabi nga, umaawit ka ng papuri sa Diyos galing sa ating mga puso. Hindi tulad ng iba na sila'y umaawit lamang ay sila'y tiyatawag natin sumusunod lamang doon sa tugtog. Hindi, ang tunay na umaawit sa puso, walang tugtog, pero tumutugtog sa kanyang puso, umaawit siya ng papuri sa ating Panginoon. Parang isang ina, yan ang baby, yan si baby, ano ba pangalan? Baby Nick yan? Lalaki ba? So, ibig sabihin, ang term dyan, tatawag natin, inaawitan. O, di ba? Kahit di na marunong, umaawit pa rin. Hindi ko lang alam kung umaawit na yung tatay niya. Inaawitan. Wala isang bata dito, sinasayo ng kanyang nanay. So, ibig sabihin, ay tatawag natin, inaawitan. Ibig sabihin, nakakabigay ng awit at natutulog pa yung bata pag inaawitan. O, di ba? So, ang point pa natin ay galing sa kanyang puso. Yun pinakamainam na awit na naririnig ng bata kung tutusin. So, ganoon din sa ating buhay, sa ating pagpupuri sa ating Panginoon ay galing sa ating puso. Yung tugtog ay galing sa ating puso na papuri sa ating Panginoon. Hindi tayo nadadala, tiyatawag po natin mga outside materials, kundi yung nasa ating puso. Kaya pag tayo umawit, na tiyatawag po natin papuri sa Diyos ay dapat galing sa ating mga puso na lumalabas sa ating mga bunga nga. Kaya mas maganda na dadala. Kaya pag ikaw umawit, naramdaman mo. Ibig sabihin, ay tiyatawag natin, ito'y naging kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Maging aking binasa na isa, sabi doon sa Hosea, at kung babalikan po natin, sila'y nagpupuri sa Diyos, nag-aalay, pero sabi ng Diyos, ayaw ko yung mga alay niyo. Ang nais ng Panginoon, yung puso natin na tama sa harapan ng Panginoon. Okay, sabi niya, kaaya-aya sa Diyos na siyang inyong katampatan pagsamba. Kaya kung lagi po natin sa English, sabi doon, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Spiritual. Kailan ba tayo dapat sumamba? Sabi ng iba, Sunday lang, no? Ako'y naniniwala, kasi pag Sunday lang, dapat sa Sunday lang natin iharap yung ating katawan. Kundi dapat araw-araw tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Yan po'y sabi niya. Kaya bilang mga mananampalataya, sabi niya, na dapat natin ialay, sabi po rin sa isang talata, sa 1 Corinto chapter 6, verse 19, o hindi ba ninyo nalalaman ng iyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo. Hindi niya sinasabi na ang Espiritu Santo ay nasa inyo pag Linggo. Sabi ni Apostle Paul, hindi ba niyo alam na ang iyong katawan ay templo? The word temple ay hindi, ito kasi debatable na usapin ko minsan, yung spirit ba ay tiyatawag natin pumapasok sa loob o nasa labas, yun kan debate ng iba. Sabi ko, para hindi ako makipag-debate sa kanila, ang tinuturo ko rito sa verse, hindi ba ganyo nalaman ng iyong katawan ay templo? Hindi ko sinasabing ang espiritu ay pumapasok sa katawan, eh kung pumasok, di wala na. Tama no? Kasi pumasok, di wala na sa labas. At sabi natin, ang espiritu ay Diyos at siya ay nasa lahat ng dako. Kaya sabi naman ang kaibigan, eh pag pumasok sa akin, di wala na sa inyo. okay naman. Sabi ko, tinalit mo yung spirito. So, ang point ko lang dito, yung word, the word temple, hindi yung literal o physical ng Diyos ay tatawag natin pumapasok sa katawan. Ibig sabihin, pag sinabi natin temple, it represent that there is God. Mayroon Diyos. Kaya sa ating mga tradisyon na ugali noon, pag tayo napadaan sa simbahan, ano sabi niyo? Sabi, namamagnet yung kamay. Di ba? Pag basta napadaan ka, ganyan. Kasi nagre-represent na mayroon silang kinikilala ang Diyos. Pero ang point natin ngayon, sabi ng Biblia, hindi mo ba alam na yung katawan ay templo? Ibig sabihin, yung ating sarili, sabi doon sa unang talata kanina, balikan natin, sabi niya, ang iyong katawan ay dapat banal. Ibig sabihin, malinis, walang, hindi ko sinasabing walang kasalan, umiiwas na sa paggawa ng kasalan, sapagkat sabi niya, ikaw ay templo ng Espiritu Santo. Kumisan na nanaig sa akin yung pagiging panatiko, kumisan na naman. Sa paanong paraan? Ganito. Ako'y nagagalit kumisan. Ito ay building. Okay, ano ba ito? Dito ba nakatira ang Diyos? Hindi. Ako nakatira sa likod. So ako nakatira. Pero pinopoint ko lang na gusto makita na ang building na ito ay dito tayo lugar na nagsasamba sa ating Panginoon. So ibig sabihin, ang point ko lang sana, igalang. Pag sinabing igalang, ay, at least kilalanin mo naman. Kaya ginagawa ko ngayon, dahil kumisan, mga mayaman kasi sila, pag may sasakyan, inilagay hanggang sa pintuan. Sabi ko eh, nasasarahan yung pintuan. Kaya ngayon, nilagay ko, sabi ko eh, naglagay na ako ng halaman doon para sa ganun hindi sila mag-atras. Kung makiparada man dyan sa harapan, okay lang. Huwag lang dito sa harapan ng church building. Okay lang naman parada eh. Okay lang. Ulitin pa nyo, bibili na ako ng ribulto, ilalagay ko sa harapan ako. Kasi, ang nagpaparada ay mga sumasamba sa ribulto, sabi ko, ilalagay ko kayo dyan para. Kaya sabi ko, para hindi ng parada. So, nilalagay ko ngayon dyan ay yung halaman at isang bato. E pag ayaw pa rin na, batong ko na lang. Meron ka ba? Ilagay natin dyan para sa kanan. Oh, may Diyos dyan. Sabi, di iwas na. Oh, kaya sabi ko eh, ang point ko lang kasi, the word, the temple or the church, it represents there is God. Nandun yung kabanalan. Okay, balikan natin yung ating sarili. Sabi, hindi ba nyo alam na yung katawan ay templo ng Espiritu Santo? So, ibig sabihin kung ito'y templo, ibig sabihin pagmamayari ng Panginoon, dapat ang katawan na yan ay may kabanalan na dapat iginagalang, iniaayos, kaya dapat kumbaga sa mga kwan, mga kalalaki nagpapapogi, no? Oh, conscious case ako, parang sabi niya. Hindi na papasig, pag may dumadaan dyan sa harapan, dito ginagawa sa lamihin sa kwan natin, pituan. Oh, lahat. Hindi na napapasig, nakikita ko talaga. Di ba, Diyo? Ay, kayong dalawa. Oh, conscious na conscious sila. E sabi ko, wala ba silang salamin sa bahay nila? Nakita dyan sa harapan eh. Oh, tuturuan yung dalawa. So, ibig sabihin ay, dapat nakikita. So, ang point po natin doon, nakikita yung kabanalan sa ating buhay. Nakikita ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. Kaya tama yung sabi ng isang kaibigan natin, kasi ang hanap ng iba, ano daw itsura ni Satanas? Kilala niyo? Eh sa mga iba, mahilig sa comics, mahilig sa TikTok ba yan? Mahilig sa, ang itsura daw ni Satanas ay, may sungay, may buntot, ano ba? Pula ang mata? Oh, sabi ng isang matanda na nangaral, sabi niya, kung gusto niyo makita si Satanas, sabi niya, simple lang, pag galit ka Brad, punta ka sa salamin. Totoo nga naman, sino nakita mo doon? Mukha na punong-puno ng kapaitan. Punong-puno ng galit. Ayun. Dahil si Satanas ay, picture niya ay kasamaan. Kasalanan. Pero dapat sabi niya, dahil ikaw ay templo ng Espiritu ang dapat nakikita sa iyo ay kabanalan. Presensya ng Panginoon. Kaya sana, yung mukha lang natin nakaka-bless na. No. Yung nakita ka lang, nabless na dahil alam nila na ang aura, in term na gusto mong gamitin, ang aura daw ay nakikita yung presensya ng Diyos. Hindi yung presensya ng Diablo. Yan po sabi na sa verse eh. Hindi ba nyo alam na yung katawan ay templo ng Diyos na nasa inyo? Kaya hindi ka nag-isa, brother and sister. Palagi mong kasama ang hindi ko sinasabi na sa loob. Pero ang point ko diyan, God is with you. Kasama tayo, Panginoon. Kung saan man siya, basta alam ko kasama niya. Hindi ko ilalagay doon sa loob. Kasi pag pumasok, wala na sa labas. Kaya, ang point ko dito ay relational. Yung ating ugnayan sa Diyos ay meron tayong ugnayan. Hindi yung tinatawag natin positional. Ano yung positional? Pasok, lumalabas. Hindi dapat. Yung relasyon natin sa Panginoon, ayan ang pinapoint dito. Okay? Templo ng Espiritu Santo na sa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Kaya inulit po yung sabi niya, hindi kayo sa inyong sarili. Sino ang dapat namamahala? Sino ang dapat nag-govern sa ating sarili? Ikaw? Ako? No? Pansinin po natin kung paano po tayo ginogovern. Sa ating lipunan, punong-puno po tayo ang tiyatawag natin mga news na nakakadismaya. Tama? Tama naman. Ano man kulay nyo? Puti? Ano? Yung mga kulay-kulay natin ngayon? Green? Dilaw? Sige, bahala kayo. Kaya kung ano man yung malimit mong pinapakinggan, iyon ang siya nag-i-influensya sa'yo. Diba? Kaya kung basahin mo sa kabila, galit na galit sa kabila. Basahin mo sa kabila, pare silang pare na parehas, nagsisiraan. Kaya kung minsan natatangay ka doon. So ang nagkocontrol sa iyong sa buhay, isipan, ay yung nasa labas. Pero sabi ng Biblia, dahil ikaw ay Kristiyano, sumunod sa ating Panginoon at nasa iyong Espiritu Santo, sabi niya, ay hindi kayo sa inyong sarili. So, ibig sabihin, ang nag-govern, nagko-control ng ating buhay ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya ang ating loyalty ay sa Diyos, hindi sa sinumang tao. Okay, panguli, sabi niya sa verse 20, sapagkat kayo'y binili sa halaga. Anong? Dali. Sapagkat kayo binili sa halaga, anong halaga? Gaano kay kahalaga? Gaano kay kamahal? Sabi po natin kanina, tayo ay kaawa-awa dahil sa ating mga kasalanan at ang lahat ng masama, lahat ng makasalanan sa impyerno mapupunta. Ngunit, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya kanyang bugtong na anak ng sino man sa papa. Hindi ba siya binigay, kundi si Jesus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ang kabayaran ng ating kaligtasan ay buhay ni Jesus. Kaya, gaano kahalaga ang iyong buhay? Kung mahalaga si Jesus, ay ganun din kahalaga ang iyong buhay sapagkat nagbuwis ng buhay ang ating Panginoon Jesus alang-alang sa ating mga kaligtasan. Kaya sabi doon, binili kayo sa halaga. Anong halaga? Magkano value ni Jesus? 10,000? 1,000? No! Mas mahalaga pa sa alinman bagay. Sapagkat sabi nga, iniwan ni Jesus ang kalangitan at siya naging isang tao. Ganon tayo kahalaga at nagsakripisyo siya alang-alang sa ating mga kasalanan. Kaya sabi doon, mahalaga ka. Tinubos ka ng Panginoon, kaya ako'y mahalaga sa harapan ng Panginoon. Tayong lahat ay mahalaga sa harapan ng Panginoon. Pinahalagaan tayo ng Panginoon, kaya dapat tayo maglingkod sa Kanya. Ialay natin yung ating sarili. Sabi doon sa verse 1 kanina ng Romans chapter 12, ialay natin buhay sapagkat sa luwalhati nga ninyo ng iyong katawan ang Diyos. So walang dahilan, mga kapatid, na tayo tiyatawag natin patuloy na gumawa ng kasalanan. Walang dahilan na hindi tayo maglilingkod sa ating Panginoon. Tayong lahat ay tinawag ng Panginoon na maglingkod sa Kanya sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang lugar, at tayo ay dapat luwalhati sa ating Panginoon. Hindi lang sa araw ng Linggo. Kaya sabi natin, gamitin po natin yung ating buhay para sa kapurihan ng ating Panginoon. Nawa bawat isa sa atin ay ialay niya ang kanyang buhay sa ating Panginoon, at tatanda natin, pag inialay natin yung ating buhay sa ating Panginoon, tiyak tayo pagpapalain ng Panginoon. Kaya kung gusto niyo pagpalain, maglingkod tayo sa ating Panginoon Diyos. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagkarinig kanyang salita.
1: Bilang po na ako po. Team number 3. Team number 3.

0: tayo na pwede daw ako sa banal na hapunan. Ganito po ang sinasabi sa Mateo chapter 26, verse 26 to 28. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad. At sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. Dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat. At ibinigay sa kanila na nagsabi, magsiinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na siyang nasa langit, pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa araw na ito at sa pagkakataon makabahagi sa banal na hapunan. Salamat po sa tinapay na sumisimbolo ng kanyang katawan at sa katas ng ubas na siyang sumisimbolo sa kanyang dugo. Tulungan mo po kaming maging malinis ang puso at isipan habang tumatanggap ito. Patawarin mo po ang aming mga kasalanan at palakasin ang aming pananampalataya. Nawa po ay lagi naming maalala ang pag-ibig at sakripisyo ng iyong anak para sa aming kaligtasan. Gabayan at ingatan mo po nawa ang buong kapulungan at ingatan ang bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Tayo po ay dadako na sa ambagan ng mga panal or offering. Ganito po ang sinasabi sa unang Korinto, chapter 16, verse 2. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpang ayon sa kanyang iginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparehan ko. Ganito rin po ang sinasabi sa pangalawang Korinto, chapter 9, verse 6 hanggang 7. Dapat sinasabi ko, ang nagasik ng bagyana ay mag-aani namang bagyana. At ang nagasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kayo po'y manalangin. Ama namin banal, dinadakila at sinasamba ka po namin dahil sa inyong pagmamahal at kabutihan sa amin. Salamat po, Ama, sa lahat ng biyaya na pinagkulob niyo sa amin, higit sa lahat sa pagkakataong ito na kami nagsama-sama upang papurihan ang iyong dakilang pangalan. Naway ang bawat kaloob na may ambag ng iyong mga anak ay magamit po namin sa ikalalawak ng gawain para po sa inyo. Hiling po namin, Ama, na patuloy niyo kaming gabayan at pagkalooban ng biyaya sa aming mga buhay. Tulungan niyo rin po kaming maging daluyan ng inyong biyaya upang mas marami pa kaming mahikayat na sumunod at mamuhay ng naayon sa inyong kalooban. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus na ang dakilang at pagligtas.
2: Awitin po natin ang song number 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131. 131.

0: For somebody who likes to be on time, I tell you, this is actually hilarious. Ellie Azar is going to sit back and say, "I thought you liked being on time. You know, you're always talking about being on time, and here's late." Yeah, I know, I know, I know. Anyways, brother Ricky, we are set and ready for you. So let's go ahead and send it over to Gukon right now. Here on Ignite Radio. Oh, gee, what a surprise. They're singing right now. I think that was because I was late. So let's just go ahead and sing one extra song. They didn't have to do that. But anyways, they're finishing up and away we'd be able to go. Oh, boy. Anyways, Mahal Kida to you guys. Mahal Kida. In Jesus. Amen to that. Mahal Kida. Just an internal memo, folks. Just a internal memo of what's going on. All right. They just finished up the song. Ricky is getting ready to come on up. Brother Eleazar, well, let's get this quickly in. No, we can't. Okay, Brother Eleazar is sending out some love to you guys. Okay, we're merged in. Welcome to the Bible study special, 11th hour, with our good friend Brother Ricky here on Ignite Radio. Happy Lord's Day goes to every single one of you. And hey, shout out to Pretty Jane.
1: Good morning po din sa mga kapatid natin na nanonood sa live stream nito at iba't ibang dako ng mundo sa Amerika, sa Canada at nandito sa Pilipinas. Happy Lord's Day po sa inyo lahat. So, yeah. So, ang ating pong topic po mga kapatid, ang pag-aaralan po natin, kaya patungkol po dun sa aklat ni Santiago po ang ating series of lesson mga kapatid. So, papanti ko lang po dahil wala na tapos na po natin ito. So, napakainip po ng panahon po mga kapatid. So, sana po yung kainitan na ito is ganun din ang init ng ating pagpapahal sa ating Panginoon Diyos, lalo-lalo na po sa pagsamba sa araw na ito. Ayan. So, start na po natin, mga kapatid, ang ating pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Mayroon isa ka malagang parte sa ating pagsamba. Po, dalawa po yun. Kaya, pag-aaral ng salita ng Diyos is a Bible study. At ang Bible message, magkaiba po ito. So, muli ay mapiyawan muli natin. Magkaiba po ito. Yung Bible study, yan po. Kaya, kung ang layunin niya, ay nitong palalimin ng pananampalataya, palaguin ng spiritualidad, at lapat ang mga natutunang aral sa araw-araw na buhay. Po, at dito sa Bible study, pagtalakay po natin ng salita ng Diyos, is nakakaroon po tayo ng pagkakatanungan, karagdagan dun sa ating tema, pati pong topic. At lahat po tayo may pwede pong magtanong at magbigay ng kaalaman patungkol po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang kaibahan po, itong Bible message, ito po yung sermon na hindi na po tayo pwedeng magtanong. Dahil yung natisirmon, yan po, ay patuloy po ng kanyang pagsasalita ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. Yan. Yan po ay magkaiba po mga kapatid. Napakahalaga po ang Bible study at ang Bible message. At mayroon po tayong pag-aaral ng salita ng Diyos, kaya mayroon pong tools, kumbaga mga kapatid, ano po yung exegesis at yung eisegesis. Ito po mga kapatid, kaya napakahalaga po sa mga nag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos mula sa Bible study hanggang sa Bible homily. Yeah. Bibigay po ng mensahe ng ating Panginoong Diyos. Dapat po ay exegesis. Opo, dahil ang exegesis. Yeah. Wala. Yeah. Yan. Yung exegesis po, mga kapatid, ay paghugot ng kahulugan mula sa teksto. Ito ay objective na pag-aaral kung ano talaga sinasabi ng may akda sa kanyang mga mambabasa. Ibig kong sabihin niya, mga kapatid, po, yan. Kaya yung pagpapaliwanag ng salita ng Diyos ay nagmumula doon sa teksto, sa Bible po. At hindi po pwede o maaari na ang isang pagbabahagi o pag-deliver ng salita ng Diyos ay ito pong eisegesis. Kasi po ang eisegesis ay yung nanggagaling sa sarili niya, yung kanyang pong kaalaman, pagbibigay ng kahulugan sa kanya pong nababasa sa Bible. Opo. Halimbawa, may babasa po siya at hindi na po siya binibigyan o pinag-aaralan mabuti o iniimbestigahan yung teksto sa Bible. Opo, tulad po sa mga iba pong pananampalataya, ibang religion, ay kung mayroon po silang nabasa na si Kristo ay anak ng tao, ay nililitiran po nila na si Kristo ay anak ng tao at hindi po nila pinag-aaralan o hindi nila investigahan ang ating Panginoon na Kristo ay anak ng Diyos. So nananatili sila doon na nabasa nila na siya ay anak ng tao. Opo, halimbawa po doon sa Matthew chapter 25 na kahit ang mga anghel ay hindi alam ang pagdating ng paghuhukom ni kahit ng anak ng tao. Ibig sabihin si Jesucristo yun, nililiteral po nila na siya ay anak ng tao po, mga kapatid. So, hindi po dapat na ganoon. Kailangan po natin ng mag-imbestiga. Opo, alam po yan, ng, alam lalo na sa kapatid na Brent, ang mga tools na ito. Ang tools ay para imbestigahan yung mga ating nababasa na pag-aaralan ng salita ng ating Panginoon Diyos. Yan. At mayroon din pong immediate context tulad po ng isang halimbawa na sabi sa Biblia na kung ang pagkakasala ng iyong mata ay sukutin mo o yung kanang bahagi o ng iyong kamay ay putulin mo. Hindi po ibig sabihin, mga kapatid, na literal na dudukutin mo at puputulin yung bahagi ng iyong katawan. O yung immediate context po yun. No? Kailangan po natin ng wider context. Opo, pag-aralan po kung ano po ang mensahe na yun. Ibig sabihin po, spiritual. O yung sanhi na pagkakasala mo, yung mata mo, eh, tanggalin mo yung nasa isip mong kasamaan. Eh, yung kamay mo naman, eh, gumagamit ka ng alabag sa Diyos, alisin mo yon. Hindi literal na puputulin mo yung bahagi ng iyong katawan. Ngayon naman po, halimbawa, si Jesus Cristo ay sinabi ni John the Baptist na siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Yan. So, kailangan, kaya pag-aaralan po natin doon sa lumang tipan. Kaya magkakaroon po tayo ng whole Bible context. Yan po, mababasa natin sa John chapter 1 verse 21 na siya tinuturo ng kordero ng Diyos na kaalis ng kasalanan. So, para maimbestigahan po natin mabuti kung siya nga. Kaya pupunta po tayo doon sa Isaiah chapter 53 verses 7 to 8 na siya po ang handog para sa ating mga kasalanan. Kaya mahalaga po mag-imbestiga. Opo. Hindi po tayo maililigaw, mga kapatid, kung gagamit po tayo ng lahat ng mga nakikita natin sa dito sa presentation nito, yung kita natin wider context or Bible context. Po, sa kayong wider context, kailangan nating pag-aralan mabuti. Trabaho po yan, no? Na tumatayo sa pulpito, nagpapahagi ng salita ng Diyos, yung mga evangelist. Kailangan po ng imbestigang mabuti yung mga text para doon sa ating binabahagi ng salita ng Diyos, ay hindi po nila, hindi po
2: sila mailigaw, mga kapatid. At para napakaganda po ang ating pag-deliver ng salita ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. So, tulad po ng doon sa ating calls, ay kailangan po nating mag-imbestiga. Tulad po no, ng ating pong tinatalakay na Book of James o aklat ni Santiago, ay kailangan po natin na imbestigahan. Yan. Si Santiago ay tinaguri ang matuwid. Ang kapatid ni Jesus na lumaki sa Nazareth, siya hindi naniwala kay Jesus noong una, ngunit naging tapat na tagasunod matapos siya magpakita nito ang nabuhay na baguli si Jesus. Siya naging unang matanda ng iglesia sa Jerusalem, bishop at author ng aklat ni Santiago bago siya pinatay bilang martir nung humigit kumulang ng 62 AD. Ngayon, saang lugar nagsulat si Santiago? Sa Judea noong 48 probably AD po, mga kapatid. So nandoon pa rin yung pag-iimbestiga po natin kung saan nagsulat at sinong author, yan, at sino siya. Mayroon po kasi tatlong Santiago po sa nakasulat sa Biblia. Yan. Mayroon pong tatlong Santiago. Ito po ang kaibahan ng tatlong Santiago sa Biblia. Kailangan muli nating mag-imbestiga. Yan. Sino si Santiago na isa? Ito po ay anak ni Zebedeo. Isa siya sa 12 apostol ni Jesus na kapatid ni Apostol Juan, mga kapatid. Yan po yung una. Yan. At yan po. At itong ikalawa, yan, ay anak ni Alfeo, Santiago din. Siya rin ay isang 12 sa apostol ng ating Panginoon Jesus Kristo at matatagpuan siya sa Mateo chapter 10 verse 3. At nandito na po yung ikatlong Santiago na kapatid sa laman ng ating Panginoong Jesus Kristo. Ito po yung ating pag-aaralan ng kanyang aklat, mga kapatid. Yan. So, hindi siya 12 apostol nung panahon ng ministry yung ni Jesus, ngunit siya kapatid sa ina ni Jesus. At yan po yung reference sa Mateo chapter 13 verse 55 at Galatia chapter 1 verse 19. Yan po yung ating makikita na nagpapatunay na si Santiago ay kapatid ni Jesus Cristo sa laman. Opo. Yan, so mayroon po tayong ito. Yung ating pong napag-aralan, tapos na po natin ito, mga kapatid. Ayan, ayan, ha? Okay? Yan po yung ating natalakay noong last Sunday. At ito po yung ating natapos, mga kapatid. Ayan. Opo, sa verse 5 hanggang 7. Na mga kapatid, kung minamahal, makinig kayong mabuti, hindi ba't pinili ng Diyos ang mahirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa karing pinangako niya sa mga umiibig sa kanya. Ngunit hinahamak ninyo ang mahihirap, hindi ba't ang mayayaman ang umaapi sa inyo at sila ang kumakalagkat sa inyo sa hukuman? Hindi ba't sila rin ang lumalait sa marangal na pangalan binigay sa inyo ng Diyos? Yan, so natalakay po na natin yan, mga kapatid. Okay, at ito na po yung pagpapatuloy natin. Ayan. Sa Santiago chapter 2, verses 8 to 11. Ayan, start po natin. Babasa po ba natin yan, Sister Merla?
3: Santiago chapter 2, verse 8. Mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos ng Diyos sa ating hari. Ayon sa kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili, na 9. Ngunit kung nagtatangi ka kayo ng tao, kayo nagkakasala at patay sa kautusan, dapat kayong parusahan. Verse 10, ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Verse 11, sapagkat ang Diyos na nagsasabi, huwag kang mga maluya, at siya rin nagsabi, huwag kang papatay. Kung hindi ka man ng pangangalunya, ngunit sumapatay ka naman, nilalabag mo pa rin ang kautusan.
2: Ayan, salamat Sister Merla. Sabi ng Panginoon, pinasulat kay Santiago, okay, sabi dito, mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos ng Diyos na ating hari. Sabi niya dito, ayon sa kasulatan. Po, ayon sa kasulatan, ito po yung sa Old Testament pa rin mga kapatid, dahil wala pa po ang New Testament nito. Ibigin mo yung kapwa gaya na pag-ibig mo sa iyo, sarili. Yan. So, sa Old Testament po mga kapatid, mayroon na pong mga nakasulat doon sa banal na kasulatan na ipinag-uutos o ito ay aral po, na ang pag-ibig sa kapwa, mga kapatid. At sabi dito sa Levitico chapter 19, verse 18. Ito po yung ating supporting verse, mga kapatid, na patunay na mayroon po silang nabasa o kaalaman doon sa kasulatan, doon sa lumang tipan. Sabi dito, mga kapatid, sa verse 18 ng Levitico, huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh. Yan po, kung sinabi pong huwag kang maghihiganti o magtatanim, yan po ay pinag-uutos, mga kapatid. So, nariyan po, at sa bagong tipan naman, ano po ang sabi sa Mateo chapter 22, yeah, verses 37 to 39. Yan, pakibasa po mga kapatid. So, nandiyan pa rin yung pag-iimbestiga po natin mula doon sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan po. Yan. Sa Mateo chapter 22, verses 37 to 39.
4: Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon ng Diyos sa puso mo, buong kaluluwa at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang gusto. Ito naman, makakawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-iisip mo sa iyong sarili.
2: Salamat, kapatid na friend. So, nariyan po, mga kapatid, mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan na pagmamahal, mga kapatid, ang layunin ng ating pag-aaral mula sa kautusan. Nariyan po ang napakaganda pong mensahe ng ating Panginoon, yung pag-ibig sa kapwa, mga kapatid. At dito, sabi niya, yan. Ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad sa iba, ay lumalabag sa buong kautusan. So, pakahirap po, no, kapatid? Kung natutupad mo yung iba na kautusan, subalit, yan. Kung nilalabag mo naman, ay yung iba, wala rin. Nadamay po lahat. Mga kapatid, halimbawa, sinusunod mo, minamahal mo yung kapwa. Okay, mahal ko yung aking kapwa. Tamo, no? Subalit, yung pamilya mo, hindi mo naman mahal. Yung kapwa mo lang, pero yung pamilya mo, hindi mo mahal. Eh, wala rin. Apo. Mayroon ding mahal na mahal niya yung pamilya niya, pero yung kapwa niya, hindi niya mahal. Hindi rin natupad. Mayroon po mga aral na ito po, sabi niya, no? Okay. Ang lumalabag sa utos, kahit tumutupad sa iba, ay lumalabag sa buong kautusan, sapagkat ang Diyos ang nagsabing huwag kang mangangalunya. Ay siya rin nagsabing huwag kang papatay. Kung hindi ka man nangangalunya, ngunit pumapatay ka naman, nilalabag mo pa rin ang kautusan. Halimbawa po mga kapatid, no? So pala, pala attend ka every ganito na worship. Subalit sa iyong pamumuhay, ayan, ay nakaugalian mo na, hindi mo pa rin matanggal-tanggal yung pagsisinungaling. Nalalabag mo pa rin. Sinusunod mo iba yung utos, pero nandun pa rin. Parati ka pa rin nagsisinungaling. Useless din, mga kapatid. At sabi dito, ngunit kung nagtatangi kayo ng tao, kayo nagkakasala at batay sa kutusan, dapat kayong parusahan. So mayroong parusa. Yung nagtatangi, yung napag-aralan po natin yung last Sunday. Kung mayroong isang kapatid yan, na mahirap, eh may dumating na isang may kaya, binalis natin doon isang upuan, lumipat ka na lang doon, magpo ka na lang sa isang sahig. So nagtatangi tayo, mga kapatid. So, hindi ganoon ang aaral na dapat sa mga Kristiyano. Ang ito ay general pieces, ibig sabihin po mga kapatid, pangkalahatan ito. Opo, in general po, kahit sa iba-iba pong pananampalataya, ibang religion, ay tinatapik din ito. Opo, hindi lang po tayo, kahit sila po, tinatapik din nilan. Itong mga nababasa sa verse na ito, mga kapatid. Okay? At ayan. So, ano pa ang sabi sa John chapter 13, verses 34 to 35? Ano po ang sabi ng kasulatan, mga kapatid?

0: sa John chapter 13 verses 34 to 35.
1: Isang bagong utos ang ibinigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayon din naman, magmamahalan kayo. Kung kayo ay may pagmamahal sa isa't isa, magkikilala sa lahat ng kayo na kayo ay makaalam
0: ko. Salamat. Yan po ay application po, mga kapatid, sa bawat sa ating mga Kristiyano. Isang bagong utos binigay ng Panginoon, nandyan po yung pagmamahal. At doon makikilala sa ating bilang Kristiyano. Sabi niya, makikilala tayo, tayo'y alagad ng ating Panginoon Jesucristo kung tayo'y may pagmamahal sa isa't isa. Ano po yung mga isang bagay na ipapakita natin na pagmamahal sa mga kapatiran? Opo, pagmamalasakitan, may sakit, nabibigyan po, tulong. Yan. Kaya hindi lamang po sa mga bagay na tulong, kundi yung pakikipag-usap po natin lagi sa ating mga kapatid at pagbibigay po ng advice, aral sa mga bawat kapatiran. Yan, ano pa sabi sa Roma chapter 13 verse 10? Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman. Kaya't ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan. Yan po, mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Kaya lamang po ang nangyari doon sa bagong tipan, sa lumang tipan, ang nagpapatupad po ng batas ng mga eskriba, pariseo, sa nawala na po yung pag-ibig. Pag may nagkasala, wala nang pagpapatawad. Ayan, stone to death. Ayan. So, sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo, mahalin mo yung kaaway. Panalangin umuusig sa iyo. Bigyan mo, mga kapatid na nangangailangan, mahalin mo. Mga kapatid, yung mga kaaway mo, yung mamahalin mo. Pasasarela. Kung may nag-aaway sa'yo, bay, parang bigat naman nun, naaway ako, mamahalin ko pa rin. Pero bilang isang Kristiyano, mga kapatid, kaya ito ang aral na binigay sa atin. Bakit? Eh, sabi sa Roma, chapter 13, verse 10, ako biibig hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig, ang katuparan ng kautusan. Patawad. Bakit? Kung hindi ka magpatawad, ano sabi sa salita ng Diyos, sa Biblia, hindi ka rin papatawarin. Sabuti hindi magpapatawad. Kasi hindi magpatawad. Hayaan mo na lang, kung hindi kanya tanggapin yung pagpapatawad mo sa kanya, mahalaga, sa harapan ng Diyos, pinatawad mo, yun ang nagkasala sa'yo. Yan. At doon natupad mo yung kautusan. Halimbawa, okay-okay ka, okay lahat, pero hindi ka naman nagpapatawad, nanabag mo pa rin yung kautusan. Nawala yung pag-ibig, mga kapatid. Yeah, so, ayun po kayong karagdagan dito sa ating text na ito. Okay, tayo na ay dadako muli sa isang dito sa chapter 2, verses 12 to 13. Yan po, mga kapatid. Basa po.
2: Kaya makilihan kayo sa inyong pagkilos sa pananalita. Sabagkat nahatulang kayo ayon sa kautusan, nagpapalaya sa inyo. Parang awang hatulad ang di marunong maawa, ngunit mangibabaw ang awa sa pagkato.
0: Yan, salamat, kapatid na Ben. No, narito na naman po ang aral siya sa Santiago po. Ito po ay doctrinal o doctrine. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita. Hindi lamang po sa mga preacher, kundi tayong lahat mga Kristiyano. Dahil mula sa ating pamilya, hanggang sa ating mga kapwa, at trabaho, kapitbahay, nariyan yung pag-iingat sa pananalita at pagkilos. Isa kasi, kahit hindi mo sinasalita, nakikita naman sa pagkilos. Halimbawa, galit ka sa iyong kapatid, sa pamilya, hindi mo sinasabi galit ka sa kanya, pero hindi mo naman kinakausap, sinisimangutan mo, harap sa'yo, ka mo. O, di ba? Nandoon sa pagkilos po. At sa pananalita naman, ayan, medyo kontrolin natin yung ating pananalita. Bakit? Sabi niya dito sa salitang ito, sapagkat hatulan kayo ayon sa kausan ng paalaya sa inyo. Okay. So, mayroon palang napalaya sa kautusan. Kautusan doon sa mga Judaism, yung mga Hudyo. Napalaya na sila, di na po sila sakop doon sa kautusan ni Moises na binigay ng Panginoong Yahweh. Yung mga Kristiyano, di na po sila sakop sa kanilang kautusan dahil sila na po ay Kristiyano. O paano po ang sabi sa John chapter 8 verse 31, kung di po ako nagkakamali, ibasa po. Mga kapatid? John chapter 8, verse 31. Ibasa po, Brother Pate? John. Okay po, English po. Ang kaya, tersikula lang sa Tagalog.
3: The Jews who have believed him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples.
0: Hanggang sa verse 32, pakibasa po.
3: Then you will know the truth, and the truth will set you free.
0: Ayan. Tagalog, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo ngay, tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So mga Hudyo po, mga kapatid, yung mga alagad po ng ating Panginoong Jesucristo, mga Hudyo po yan. Mga pinapangaralan ng ating Panginoong Jesucristo, mga Hudyo. Mga sumunod sa aral ng ating Panginoong Jesucristo, yung aral, bagong tipan, yung ipinapangaral ng Jesucristo, ay napalaya na kayo saan? Sa kautusan, doon sa lumang tipan. Kaya nga po, inuusig yung mga Kristiyano nung sila po ay sumusunod na sa ating Panginoong Jesucristo. Ibang aral yan. Kaya po sila inusig-usig ang mga Kristiyano. Pinatay po sila, binibilanggo. At isa dyan, si Apostol Pablo na umusig sa mga Kristiyano. Kaya po, nagkawatak-watak ang mga Kristiyano. Opo, at dito, walang awang hahatulan ang di marunong maawa. Hahatulan po yung hindi marunong maawa o hindi nagpapatawad. Ngunit, mangingibabaw ang awa sa paghatol. Di ba po, mga kapatid, dahil sa ating Panginoong Jesucristo, na kahit na po na siya po ay pinako sa krus, siya po ay pinaratangan, nang siya mamamatay na po, mga kapatid, ano po ang kanyang sinabi? Patawarin niyo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nandoon pa rin ang pagpapatawad ng Panginoon Diyos kahit kinitil ang kanyang buhay, mga kapatid. So dito, ano po ang sabi sa bagong tipan? Dun sa Mateo chapter 5 verse 7.

0: Pinagpala ang mga mahabagin na pagkakahabagan sila ng Diyos. Kung mahabagin tayo, maawain tayo, ang Diyos, mga kapatid, ay mahabag din sa atin. Kung nakakasala tayo, opo, di naman tayo perfecto. Nakakasala tayo. Humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon Diyos. Kung marunong tayo mahabag sa ating kapwa, ang Diyos, kakahabagan din tayo, mga kapatid. Sabi sa Kawikaan, chapter 21, verse 13, ang hindi pumapansin sa daing ng mahirap, darain din balang araw, ngunit walang nilingat. Yan po mga kapatid, no? Sa Epeso chapter 4, verse 32. Epeso chapter 4, verse 32, mga kapatid.
1: Sa halip, magiging mapayad kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad sa pagpapatawad sa inyo ng Diyos.
0: Ayan. Nariyan po ang application natin bilang Kristiyano. Kung ang Diyos nagpapatawad, tayo pa kaya? Patawad tayo. At nariyan po lagi yung pagiging mahabagin. Kasi kung wala naman tayong awa, nagpapatawad tayo pero wala ka namang awa, ayan, di po kumpleto, mga kapatid. Narem po yung lagi aral na tinuturo sa atin na maging mahabagin at mapagpatawad po tayo, mga kapatid. Asa sa Colossians chapter 3, verse 12, ayan nga, dahil kay hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili niya para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Application po bilang Kristiyano. Yan po ang sabi ng Apostol Pablo sa Iglesia doon sa Colossians. Aral po yan bilang mga Kristiyano. Maingat, mag-ingat tayo sa pagkilos at pananalita. Hindi po tayo dahil bago na po tayo, hindi na po tayo tulad ng dati, dahil Kristiyano na po tayo, yan. Meron na po tayong pag-iingat, pagkukontrol. Kung dati palamura ka, okay, hinto mo na. Magalitin ka, ihinto mo na. Okay, mga kapatid? Meron pong karagdagan bago tayo tutuloy sa isang slide. Ito na po yung slide na isa po, mga kapatid, doon sa Santiago chapter 2 verses 14 to 17. Ibasa po, Brother Faith.
2: Sunod sa po. Ano ang pakilabang kung sabihin ng isang tao na siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pananampalataya maililigtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang malisuot at walang makain. Kung sasabihin niyo sa kanya, patnubayan katawan ng Diyos, nagbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman niyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi niyon? Gayun din naman, patay ang pananampalataya na walang kalakip na gawa.
0: Ayan. Doktrina pa rin, mga kapatid, no? Aral sa mga Kristiyano. Dahil sinulatan ito ni Santiago, ay mga Kristiyano, halo-halo na po ito, mga Hudyo at Hintil. Di lamang po mga Hudyo, di lamang po mga Hintil. Nagkaisa na po sila. Ayan. So dito, ay napakagandang aral po ito. At marami po mga nag-interpret ng text na ito, bibigay ng kahulugan. Subalit, nakakaroon po ng debate. Subalit, dito, pag-aralan po natin, mga kapatid. Bigay po tayo ng ating mga opinion, kahulugan, at aral. Kasi baka po, wala akong alam sa mga ating pong kahulugan na iba dito, ay alam po ninyo, kapupulutan po din ng aral. At baka po, mga kapatid, mayroon akong alam na hindi nyo rin alam. So, magtulungan po tayo. Yan. Okay, sa dito sa verse 14, mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao, sabihin ng isang tao na siya may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa, maliligtas ba siya sa ganung uri ng pananampalataya? Pagkausap dito ni Santiago, kaya mga Kristiyano, po yung pananampalataya, paniniwala, okay, religion, ano po ang pananampalataya nyo sa akong Kristiyano? Okay. Ano ang samahan ng grupo ninyo? Church of Christ. Anong religion mo? Kristiyano. Ang religion po, mga kapatid, o religion, ito po yung relasyon sa Diyos. Relasyon natin ito. Lahat po ay mayroong religion. No, mayroong pong Buddhism, Hinduism, Islam, at mga Kristiyano. Yan. So tayo po ay mayroon po tayong religion, mga kapatid. Mahalaga? Opo, dahil mayroon tayong nakikita sa Facebook, hindi ka maliligtas sa religion na ito. Dito ka maliligtas. Okay, hindi kayo maliligtas sa religion na yan. Dito kayo maliligtas sa religion na ito. Sa relasyon nyo sa Diyos. Opo, dahil sa panahon natin, kaya totoo po, marami pong Kristiyano. Tulad po sinasabi ng mga ibang pananampalataya, kami din ay Kristiyano. Opo, dahil sumusunod sila sa aral, sumusunod sila sa ating Panginoon si Kristo, kinikilala nila si Kristo na siya po ay anak ng Diyos. Subalit, nagkakaiba po yung kanilang pagtugon o kanila pong worship. Halimbawa, opo, sa ibang pananampalataya, ay gumagamit po sila ng isang bagay na hindi po pinag-uutos sa Biblia. At mayroon naman sa iba, Kristiyano din po kami. Subalit, itinatakwil ang ating Panginoon Jesus Kristo, sinasabi na siya lang isang tao. Yan. So yan po, ay may pananampalataya din sila, subalit mali lang po, mga kapatid. So ang religion o relasyon natin sa Diyos, ito po ay napakahalaga tulad po sa atin, sa Church of Christ. Tamang relasyon, opo, dahil ang ating pong pinag-aaralan dito, opo, ang kaligtasan. Sino si Jesucristo? Siya po ang ating tagapagligtas. Siya po ang magdadala sa atin, sa Ama. Sa pamagitan po ng Ebanghelyo na siya po pinapako sa krus, namatay at muling nabuhay. Yan. So, yan po mga kapatid, no? Kahit na po sa simpleng bagay lang po sa Vedanta. Opo. Tignan po natin doon. Ba, may nakalagay doon religion. Sa pagkuha natin ng mga halimbawa sa police clearance, nariyan pa rin religion. Hindi po pwede sabihin natin na wala akong religion. Lahat tayo may religion. Christian ako. Christian. Ano ang samahan ng yung grupo? Church of Christ. Opo. Kaya lalagay natin doon, Church of Christ. Kaya yun po ang samahan natin bilang Kristiyano. Opo, kasi yung anak ko na-interview sa embassy, siyempre, kailangan to ng kanilang religion. Identify nila kung ikaw ay Muslim, Buddhism, Hinduism. So, mahalaga po, mga kapatid, dalang relasyon, sinasabi na dito, kung hindi naman ito, hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa, maliligtas ba siya sa ganung uri ng pananampalataya? Yung relasyon mo sa Diyos, maliligtas ka ba? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisot o walang makain. Kung sasabihin niyo sa kanya, panubayang kanawan ng Diyos, magbisik at magpakabusog. Ngunit hindi naman niya siya binibigyan ng kanyang kailangan. Ano ang silbi nun? Po ba, mga kapatid? Kung may lumapit sa atin, kapatid natin sa iglesia, kamag-anak, katrabaho, kapitbahay. Ayan. Eh, alam mo ang doktrina, alam mo ang aral sa Diyos, pagmamahal, po, pagbibigayan, pagtutulungan. Subalit, sabihin mo lang, oh, meron ka namang kakayahan, opo, eh, makabusog ka, bihis ka, pwede mo namang inaabutan. Halimbawa, walang gawa. Ano ang silbi ng pananampalataya mo sa hindi mo natutupad yung aral, yung pinag-uutos ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Ano po? Ano po ang sabi sa Hebrews chapter 13, verse 16? Ibasa po, mga kapatid. Hebrews chapter 13, verse 16.

0: nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay pinalulugdan ng Diyos.
1: Ayan, mga kapatid. Ito ang kinalulugdan ng Diyos. Sabi ng Panginoon, alay, ano po, pagmamahal. Ano po? Sabi sa 1 John chapter 3 verse 17 to 18, mga kapatid. Sa unang Juan chapter 3 verse 17 to 18.

0: Opo, 17 to 18.
1: Kapag nakita mo sa mga kaya sa buhay, ang kanyang kapatid na nararaya at pinakaita niya ito ang tulong, masasabi bang siya ay umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag kayo magmahal sa o nakita ng salita lamang, kundi patunayan din natin ito sa pamamagitan ng Diyos.
0: Ayan. Application po, mga kapatid. Sabi po ng Apostol Juan, huwag lamang po salita, dapat may kalakip na gawa. Sabi sa Deuteronomio chapter 15 verse 7. Pupunta po tayo sa full Bible context po. 15 verse 17 ng Deuteronomio.

0: Okay? Sabi po sa banal ng kasulatan, pagdating ninyo sa lupa ibinigay sa inyo ni Yahweh, huwag ninyong pagkaitan ng tulong ang mga kababayan ninyo nangangailangan. Kaya huwag ninyong pagkaitan ng tulong. Pinag-uutos na po mga kapatid doon sa lumang tipan. Yan. Napakahalaga po mga kapatid, no, na with action, hindi lamang po salita. Sabihin, oh, may pinapagawa sa'yo, tapos ko na. Pero di naman mo ginawa, wala rin mga kapatid. Yan. Sa Kawikaan chapter 3 verse 27, Proverbs chapter 3 verse 27, Kawikaan, chapter 3.
1: Pagmuan ni Kaya ang mabuti sa sinapulan, pagkanasa ko ng yariyan ang iyong kamay na ikaw'y gawin.
0: Ayan. Kung may kakayahan ka, mga kapatid, no? Ayan. Huwag mo nang ipagkait sa kapwa. Kaya mo naman eh. Bigay mo na. Ayan. Alam ng Diyos, mga kapatid, na kung anong kakayahan ng bawat isa. Kaya nga po, sabi dito, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Po, naniniwala ka sa Diyos, naniniwala ka sa mga aral, po, pinapaniwalaan mo yan. Subalit, in application, wala rin. So, kulang, mga kapatid. Ito'y aral po sa bawat isa ay mga Kristiyano. Ayan. Ano pong kailangan natin gawin? E dapat po may aksyon para hindi mamatay yung ating relasyon sa Diyos. Yung ating pinag-aaralan lagi, Sunday, sa ating mga devotion, i-apply po natin, mga kapatid. Ito po ay napakaganda pong aral na dapat may action yung ating kapag-aaralan. Po. Tulad halimbawa, halimbawa na lang po mga kapatid. Sa araw ng pagsamba, ano ba ang dahilan? Po. Bakit ayaw mo sumamba? Dahil, tinatamad ka ba? Marami. Marami ka pang inaasikaso na pwede naman sa ibang araw. Dapat para sa Diyos ang araw na ito, mga kapatid. Kaya, yan, sabi. Walang aksyon, walang gawa, kaya patay ang pananampalatay. Patay ang relasyon mo sa ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Ito naman po, sa 18 to 20, patuloy lang po, no? Sa pananampalataya, relasyon natin sa Diyos, at ipakita mo. Ayan. Kasi, mayroong mga sumasampalataya, may kalakip na gawa, ay ipakita mo. Ayan, mga kapatid. 18 to 20. Nang Santiago chapter 2. Walang kasamang gawa. Diba po mga kapatid? Walang kabuluhan, pananampalatayang walang kasamang gawa. Kung ang diablo ay nanginginig pa, masampalataya po si Satanas at naniniwala siya sa Diyos. Opo, at dito, ayan, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa. So, mayroon naman po mga nag-interpret dito, mga kapatid, no, sa iba-ibang mga religious group. Iisa ang Diyos. Bakit si Kristo? Diyos ba? Kala nila, si Ama lang. Si Anak, hindi na. Hindi na Diyos kasi iisa ang Diyos. Yan po, kailangan po natin ng wider context. And whole Bible context po, mga kapatid. Para malaman natin ang interpretasyon ng Biblia. Dahil ang Biblia din ang sasagot. Kasi ang Panginoon, Jesucristo, at ang Ama, iisa sila, Diyos. Opo. Tignan po natin sa Philippians na kahit isa siyang Diyos, mga kapatid, ay hindi niya pinagpilitan. Okay? Tignan po natin sa Philippians chapter 2 verse 6 hanggang 10 po, mga kapatid. Ng Philippians chapter 2 verse 6 to 10. Philippians chapter 2 verses 6 hanggang 10 po, mga kapatid.
1: Siya, bagamat nasa ang Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na naharapat ang pagkakasayahan sa Diyos. Kundi bagkos inuhan niya ito at ang ganyang alipin na nagsusulat sa mga tao. At palibara sa iyo, nasumpuan sa inyong tao, sa inyong pagkababa sa kanyang sarili, at nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Kurus sa kamatayan sa Diyos. Kaya siya naman ay pinagkaldakila ng Diyos, at siya binigyan sa pangalan ng tao sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Jesus,
0: Salamat, kapatid na Ben. Yan, sa verse 6, kahit okay, sa magandang balita, Biblia po, mga kapatid, kahit taglay niyang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Bakit po? Dahil mayroon pong mission na siya po ay tutubos ng ating mga kasalanan. Sa 7, sa halip, kusa niya binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. Nasupantay po sila, walang mataas at walang mababa po sa ating mga, sa ating Panginoon. Yan. At nabuhay siya, namuhay na isang alipin, ipinanganak sa bilang tao. Yan, nagkatawang tao po ang ating Panginoon Jesucristo. At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. At dito po, mga kapatid, pinapakita na wala pong mataas sa kanila. Ang Ama at ang Anak, ang Espiritu Santo, sila po ay pantay-pantay po, mga kapatid. At sabi dito, kahit ang demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa, eh bakit? Kasi mayroon na pong nakalaan na parusa kay Diablo. Hindi na po yung mababago po, mga kapatid. Sabi sa Revelation o Pahayag chapter 20 verse 10. Yan, sa Revelation na po, mga kapatid. Chapter 20 Verse 10.

Kapatid, pagdating ng paghuhukom ating Panginoong Diyos, yan, natapon sa naalawa ng pasopres sa impyerno, sino? Yung diablo, Satanas. At kasama yung mga tumalikod sa ating Panginoong Diyos. Yung kaaway ng Diyos, yung mga bulaang propeta. Marami po yan, mga kapatid. Sa panahon natin, tinatakwil si Jesucristo. Bagamat, alam na siya ay anak ng Diyos. Bakit? Kasi mayroon silang founder. Mahalaga sa kanilang founder kaysa ating Panginoong Jesucristo. Yan. Napaka, hindi nila po binibigyang halaga yung kaligtasan. Okay lang. Okay lang na paparusahan kami. Kasi hindi naman talaga ata naniniwala sila, no? Sa parusa, sa impyerno. Bakit? Alam nila yung aral, nababasa naman nila, pero nagbibigay sila ng ibang pananaw, ibang kahulugan. Pilit itinatakwil ang tagapagligtas na si Jesucristo na tumubos sa ating mga kasalanan. Yan po mga kapatid, no? Yan. Kaya sabi sa unang Juan chapter 2 verse 3 and 5. Ibasa po mga kapatid sa unang Juan chapter 2 verse 3 and 5.

0: Unang Juan, chapter 2, verses 3 and 5. Apo? Eh, si Carmela?
1: Makakatiyak tayo makikilala natin ang Diyos kung sumusunod natin, sinusunod natin ang kanyang kautos. For, ang masasabing makikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang kautos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katutupanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos, ay umiibig ng oras sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin sa taong talagang nasa kanya.
0: Ayan. Makaganda po ang aklat na sinabi ni Apostol Juan ay pinasulat ng ating Panginoong Jesucristo. Nakakatiyak tayo nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos, mga kapatid. Kaya nga po, isa kang hangal, nais mong patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa. So dito, pinapakita po mga kapatid, ano po yung lesson application. Dapat po sa ating relasyon sa Diyos, po ay naroon yung aral. Okay? Yung application. Okay, pagtulong sa ating kapatiran, pagtulong sa kapwa, at huwag po tayong mapagod sa paggawa o pagtulong sa ating kapwa at lalong-lalo na sa kapatid natin sa pananampalataya. Galatia chapter 6 verse 9 to 10, mga kapatid. Ito po ang sabi ng Apostol Pablo sa Galatia chapter 6 verse 9 hanggang 10. Kaya huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Aral, mga kapatid. Application. Eh, kung alam natin na si Satanas, si Diablo, ay naniniwala sa ating panis, nanginginig pa. Tayo pa kaya, mga kapatid? So, ano ang dapat natin gawin? Nung aral. Okay? Sundin natin yung pinag-uutos ng ating Panginoon Diyos na

0: One. Sa pamagitan niya, tinanggap natin mula sa Diyos ang kaloob ng maging apostol, alang-alang kay Kristo upang ang mga hintil ay akayin sa pagsunod na naaayon sa pananampalataya. Pananampalataya, relasyon natin sa ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Okay? At, yan. Natin, kung may, so mahaba-haba po ito. At dito, hanggang dito lang po tayo, mga kapatid, sa ating pong natalakay. Yan. Mayroon po kayong karagdagan at katanungan. Dito, umpisan po natin dito, mga kapatid. Ayan. Ayan. Karagdagan ni kapatid Dabre.
1: Magaling po. Karagdagan po natin sa ating natalakay, mga kapatid, ay yung tinutumbo po rito ni John ay bawat kaluluwa ay mahalaga. Bawat bahagi po ng katawan ni Kristo ay mahalaga. Okay? Bawat isa po sa atin na kaanin po na nangyete ng Panginoon ay kinakailangan natin pahalagahan. Hindi lang ikaw yung mahalaga, hindi ka mas mahalaga sa iba. Kaya na po sinasabi dito ni John, huwag tayong magpakita ng favoritism. Dito sa verse 5, mga kapatid ko, minamahal, makinig din mabuti, hindi ba't pinili ng Diyos ang nahihirap sa mundo ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kaharian pinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? Or sinahabang ninyo ang nahihirap, hindi ba't ang mayaman ang umahapit sa inyo at sila, ay, o sila ang tumakalagat sa inyo sa utuman? Hindi ba't sila rin lumalapit sa parangal na pangalan na binigay sa inyo ng Diyos? Ito po kasi sa mundo na ginagalawan po natin, mga kapatid, ginagawa ng normal na kung sino yung mayayaman, sino yung mayroong mataas na estado ng pamumuhay, ay mas binibigyan ng pansin o mas pinapangalagahan. Pero dito mga Kristiyano, mga kapatid, hindi po patayan yung material na bagay upang ipakita yung pagpapahalaga sa isang tao. Kung yung ang tao ay kapatid natin, kasi mostly natin tutukoy po rin ni Santiago, upang isang kapatid, yan. Hindi kami bakatid po ng iglesia, hindi na kailangan po natin pahalagahan. Ano yung isang din ito? Huwag kang, huwag mo siyang budulutan ng dahilan upang hindi maglingkod sa Panginoon Diyos. Pwede ko sabihin, huwag mong sasaktan ang kanilang dami. Dahil ang layunin ko ay palakasin ang loob na isa-isa. Mula ko doon sa tinuturin ng mababa, hanggang doon sa tinuturin ng mataas, hanggang sa lingkutan ko. Pero sa iglesia, mga kapatid, pantay-pantay po ng mga kapatid. Pantay-pantay po tayo ng mga laga.
0: Salamat, kapatid na friend. Okay, Brother Faith. Karagdagan.
2: Kaya nga po nasabi ko naman ng kapatid, ang isang kapatid na naghihirap. Sa panahon ngayon kasi mga kapatid na napakahirap ng buhay, minsan may tendency po tayo na parang ipawalang bahala yung naghihirap ng isang kapatid dahil tayo rin mismo naghihirap. Pero kaya nga po nang sinabi ng kapatid na rin, ang pagtulong kasi sa kapatid, sa kapwa, ay hindi lamang provincial. Pwede natin siyang tulungan sa pamamagitan ng moral at spiritual support. Yung simple pakikinig sa kanyang binaig, yung pagdamay sa kanyang mga kalungkutan, ay malaking tulong po yun, mga kapatid. Pagdamay,
0: Salamat kapatid the faith sa karagdagan. At may mga bagay na tinitignan natin parang maliit na pagtulong sa kapwa. Subalit, pinapasalamatan at nakikita sa halimbawa sa physical po mga kapatid. Halimbawa yung kapatid natin nagtatrabaho, nag-aayos ng kanyang bahay, wala siyang katulong sa gawain. Naghahalo ng semento kung ano-ano. Nakita natin kapatid na yon. Wala tayong may abot na ambag sa material. Subalit, tumulong tayo sa kanyang gawain. Po, nagbubuha tayo, naghahalo tayo ng semento. Po, hindi tayo nakag-abot ng isang material na bagay. Subalit, sa ating physical, nakatulong tayo. Opo, mga kapatid, isang parte na isang bagay na sukatan ng isang pagtulong sa ating mga kapwa. At doon sa supporting force ko po, na tayo po ay pantay-pantay na sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Wala na pong special. Tayong mga Kristiyano, kahit na po ang mga Hudyo, dahil ang mga Hudyo, sabi kami, anak ni Abraham, special kami. Subalit, sabi ng Panginoon, wala na pong pagkakaiba mga Hintil at mga Hudyo sa pamagitan po ng ating Panginoon si Kristo. Kapatid, sa Galatia chapter 3, verse 28 hanggang 29, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagpana ng mga pangako ng Diyos. Opo, dahil sa mga Hudyo, pinangako si Jesucristo. At dumating na kasama na po tayong lahat, mga kapatid, dahil habag ng Diyos, ibig niyan lahat ay maligtas sa pamagitan po ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Opo, kaya napakahalaga po na tanim po natin sa ating isipan, sa ating puso, kaya pantay-pantay na po tayo sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Ano man ang iyong katangian, ano pa yung iyong kalagayan sa iyong buhay, naghihirap ka, may kaya ka, yan. Pantay-pantay na po, wala na pong mayaman sa harapan ng Diyos. Kahit na isa kang mayaman, hindi mo naman sinusunod ang kalooban ng Diyos. Yan. Kaya tulan ka. Kung mayaman ka, tumutulong ka sa iglesia. Yan. Ginagamit mo, ipinigay ng Diyos na kayamanan sa iyo. Kung mahirap ka, wala ka naman sabihin natin, may ambag mo na lang yung paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, ang gawain sa iglesia. Yun. Mga kapatid, napakadami pong mga bagay na kayang gawin sa loob ng iglesia. Mga kapatid, so, lamang po at may katanungan at karagdagan pa, meron pa tayo 5 segundo. Langanin na lang, 5 segundo. Okay, at happy birthday po sa ating lahat, mga kapatid. Bigyan na po natin sa ating aso lead.

lalong-lalo na po sa ating Panginoong Jesucristo. Upang sa gayon, magiging normalize po ang problema. Maraming nagsasabi na ang mga problema ay hindi na nasusolusyonan sa pamamagitan ng init ng ulo. Minsan, nasusolusyonan ito sa mahinahon na pag-uusap. Sa atin mga kapatid, dapat na mga Kristiyano na taglayan po natin o ang attitude ng pagiging totoong Kristiyano. Sapagkat sabi doon ni Apostle Pablo sa Romans chapter 12 verse 1, renewing of your mind. No? Ibahin na po natin ang ating pag-iisip. Hindi po natin ito ng ating mga isipan lahat dito sa mundo. Bagkos, sikapin din po natin mga kapatid ang mga bagay doon sa taas. Kung paano tayo ay magustuhan ng Diyos sa kanyang paningin. Sometimes, we need ask first the guidance to God. Sometimes, we need to pray and ask a favor to God. Prayer is powerful. No? Believe the power of prayer. God answered all what you need in the right time. Sometimes mga kapatid, kailangan din po nating lumapit. Ayon dito sa James chapter 1 in verse 1 verse 2 down to 5. Sabi dito, my brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that give it to all men liberally, and upbraided not, and it shall be given him. Sa Tagalog, ituring ninyong kagalakan, mga kapatid, ang nakakaranas kayo ng iba't ibang kaguluhan, dahil nalalaman ninyo ng pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagdudulot ng pagtitiis. Hayaan ang pagtitiis na tapusin ang kanyang gawa upang kayo ay ganap na lumago na walang kakulangan. Ngunit kung sinuman sa inyo ay nangangailangan ng karunungan, hingin ninyo ito sa Diyos ang mapagbigay at walang panunumbat sa lahat ng humihingi, at tutugunin niya ito. Yun po ang sabi ni James, kapatid na ating Panginoon sa Kristo. Advice po niya sa atin kapag po ay tayo ay nagkulang, mga kapatid. Sapagkat dito sa verse 12, makikita po natin na mapapalad ang mga tao na natiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong or reward. Iyon ay ang buhay na walang hanggan. So, sana po mga kapatid, let's grow in spiritual matters. So, in the next lessons, mga kapatid, let's continue this topic, and I know na marami po tayong matutunan. Thank you for listening. Thank you for giving your time for this program.